0: Kajuwani sabon salo daga Usainin Danko wani kundini da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usainin Danko wanda ya masa lakabi da suna Gidan Biki. Yana ɗauke da tada-tadan waƙoƙi masu sanya zukata.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi, haƙin shi kula da sirri shi duk ƙarfi.
2: Gidan Biki ya ƙaru sabon kundi na Usainin Danko mai waƙar basaja. Za ku iya samun sa a kasuwanni na guri Table Table ko kuma kan zaya Apple Physical Center kasuwar Upper Rumble Kano ko kuma Garabawa ya kama haka 0800 3 2 1 2 9 Gidan Biki yana nan a kasuwa.